Slender over Big Mama. Vusiswa arna DJ Bugs na Uhuri na imisa combination inga baka karifana. No kanga Steve man, vanu vakufana DJ Bugs kumenaya tabulo wa Uhuru tabatsunduka wa ichukucha kuri vate va helela kwini. Vanwanyana va vana va kumaka leswaku va tireka kahle loko stenhleni ka industry at makata swavu nanga etikwendra Africa Zonga. Swenda exactly 15 minutes after 12. Nuka mkala kahle eka nhlekani wa sekura namuntla hi sungula kahle a show ya hina ri simba ri vita smartphone ri teka ku huma eka malungare ya na Trey Songs back in 2014 loko Trey Songs ata na ri simba ri nga va karhi karhi fana cancel swinene kusuka eka Mr. Quinda hi ti updates tona ta 12 o'clock va vuyena kambe le ka awara ya n'we ku ta va karhi va hi nyika tin'wanyana ti updates handle ka sweswo nkhensa swinene kusuka eka Brajos hi nongonoko wa The Weekend Voyage mina mo ka mi nga ni tshembi loko ni hlamusela Brajos vana risimo ra mani na mani regardless issue ya ti ya marine swan

0: take me back.
1: Namuntshamo hi hleketa this drama leyi nga kula yi karhi yi vona ka ti-TV. Mi ta swi hleketa ku ri ku na drama liya yi karhi yi vona va yisa lavaya vambirhi, ku Popayi brori wa mi na Spinach. Ni ta vulavula hi ngoma leya a yi nghenisa drama liya ya Zone 14 leyi humaku aka Stimela, i repeat kahle kahle, swi ka swi fambisana swin'we na Stimela, va karhi va ku u swakala. So loko mo ni khumba hi track leya Butsipu, hayi namuntlha hayi a mani ku lovi chumu hafu namuntlha it's okay a mani ku lovi chumu. Swi ta va swi tshamisekile ja Ramhlengwe Butsipho Chauke aka Josepha ni khensile.